0: rangka shi mingme. Tanta rangka ki shedu. Nga di ringka nima di. Chuki dian shu di. Rangka nam shi ki dian ro yin sin de si chok shi. Nga kar su yume, rangka go chun tok hap shi. Rangka ki chi di nga sim yu gu di chu. Nga du gui ah. Tang dao nga rani, bap su ni kha zhe du, rangka nga. Nga rani, yan zhu yu bai mi ri siki. Di du nga yi chi ma zhu. Yi ne tang di yi siki. Ya wang ge. Nga rani, jik tu zhe chu shi.
1: Kesi, le wang ge di zhe shi gui zhe xie yu ne? Nga gao bi xi dang yong a?

0: tirirangan neba katsu deba.
1: Tiringe, donbe neba kesu genyi dewi. Tendo leta chedu churu de tsamuso. Tiringe nimudi chugo na debe surashto. Donga danye dola, khabdu danye do. Tendo kachake singebze, nga shudu gyabu isi.
0: Karchebze?
1: Tiringe, gezi chabe neba jila, nge takche chubchang chechu minde, kongne da chinene kaka chechu tumuso. Rangka shingiwe, chodi mik tata tanto nge chi ngmito, nga rangu ne chunta mewe nawa chung. Nga ting chokin chichi me shingiwe. Nga hurang na sate yuja shinda tachi chiki sungi.
0: Nga shingiwe, tongma nga nye dob chidu, nye dob genre tunzo imu shira kiki. Khonzu zugu duyo silebdaga, tohyub nye jenga zizi uo da nung ma shi. Nye sanba, ngay kadyu khonzu nangshi chegare sengbyu. Khonzu nangshi chabi nami tongchu chingma zhila. Ngare ngarale tongchu chingma zhila.

0: ngani cham min tu ta ga chu ji tu
1: ra ga se wa nge ko se mo so
0: nie ngani ka ro chen de cham min tu ti le ga ni che tu su yu
1: kyum cha ga ri na
0: yin ji kyum ze guo shi bie
1: guo guo shu Kesi di jing a shuo le be king ge yin na. Gyum zhe ding a dang le jing me.
0: Yong a, ni ran xiao. Ti ling a chun zhe de kun zhe ke zhe cha duo.

0: jail sum sanga ki
1: to yi parse ye ba parse dong bu ye ge dun chol kha ji to yi khu khu ye ma dun ni ne gyu ni to yi parse ye me kha di ku thup chi na wa da ni kali kali chok ta
0: chim bu nga chue da this

0: kese nga zo nangmi sumbo dema takme nga dine tuen tobi ina nye kiran zo kwe tar chenpo chiki echo
1: nang tam ho nga zo kwe tati dende zi lintu bjin bime kipsi shi
2: yonga
3: ajala kiran piyo siyakju pide guju chesas tol dem na a tati kiran siyakju chikika kiran ga siyabla dar kwe kipji zomgyo gerju chewshi
4: 他能按住，隔壁的人把药接起，可就是的。阿多比，包括李和尚阿舅。
5: This。
6: 这名美女同事下去休息。
7: 张一达。

0: te cha la jo so la xe we so
1: omo so de te le so jo ro chi ma wa nga ge on jo jan be yang a yang ji ha me tu la ten ju pe ban di thak ba di shi phang de en din din ne nga da mi nyum shi ba tu san de yi san nim ju gu ne san de ni zha xi yang jia a yi yang ma sha se de ji ga ne ming a yi mi nyum ju gu ne ming a ni san ba tun ru wo yi de men ru se de ji ga ne dan de yi dan nim ju gu ne dan de ni lu sha zhe ma yi lu ma sha se de ji ga ne ji ji ming a su wa la qu ba la mo cha ji pe cha la zhe xi qian ma ran de long zhe xi xi bong ma zha ye la ri ye zhe ye ri bu to gu zhe xie zu ri dan zha cha la cha zhe qian ma xi cha zhe po xin ding ba la a lo me ba kha la si ngu ba tham ji deng a la a cha ji me ba kha la si ngu ba nang ge che zha di mi zhe la mi su ya mi cha ge zhe xi jia da di a chi jia se de kwa ri tu wa nam la cha zum che da na ta nga le ku zu la ma zhe ba an zha ma wa sa la ri zum che da na ka wa qian bu sa la ba ba an zha ti ri ha yi se mu ta la a si ti ri zeng ge se mu ta la a si ti ri lu yi se mu ta la a si ti ri xiang ji nuo bu bing ge yin bei chan de cha da deng du bu la so 这些家伙就好得个了些说啊我们这些话我们牙齿一些用过又错开的出没给见呗都别又这来过些那老交通啊我们说的得了说就是说的这些个些东西那老交通啊说的得了些年的按照说的身上金子一张出生的讲不接着按照 对跟比马斯伯等阿美个家境那不你中山的中央机关民总在中国的这个安总马斯农经济差了安总对不对马斯农经济差了不要说我们说的得了说就是说心就这边各些东家们那能交情啊心就这边各些东家们能了也得了当地的安源得了西地 puta pomo shuksa chokara yungdo tenze tsangla omu su te tele su kyoro rochik kawa chingla kapshan biwa la karab choksum tsang eyo tam ati karab choksum tsang ni to tango katin do la che chota shuri shundu sum tungma pema chota la tungda tungdi tungki vichya duki atalko rinji to dungdara tingu sumde do karab chosum tela tang purab sirji kawan di yuwa mebe ngangdo shu murab yu yi kaja di kecha mebe ngangdo shu jamsi pupun chema di ngayang zomla tayang zom ta shambu lage tashin jatar di tango seta ge tengdo mela so omso de de le so jo ro chi chu shu pa ma ra ga la ja we ku le ring da me wa si ku de ngu ku li ku ting le je din da bu de ho ti chu shu je la jian je so lo omso de de le so jo ro chi su chi te dan de me cho te ting chila tashi takya surku lik chila tana riwu unta nangla popkin dhuti yomdo uchir nangla tana jamdo unta yinga tsangpa ngantin din jana riwu tanga unta nga shangpu laki jatarandi yinga tsangpa ngantin jitangdo mula so omo su de de le su ju ru chik 창조 교회 계제 남두세 노르기다고 아얀 담바라 올라시베 함모 교주마 노라 때다 남라 그자차 장지라도 계레 렉다른디 반딜라마 뷰베투 진럽무주 차신법 곤디 뽐바 뷰베투 동숨깨잔 룩다른디 슈덴딜람 뷰베투 노다 롱주 대민조라 주제 예라 뼈담 부름 잡아 예라 뼈담 부름 잡아 안디 야지 아래 수사이 주제 예라 뼈담 부름 잡아 예라 뼈담 부름 잡아 안디 용지 아메 수사이

0: rāng tā nīm tō tē tū. Tū sū rō yōk tā shū jē. Tā yāng kio nā mī tū. Chē sāng. Tū dā nā bā gu yun tū. Rāng tī rī tē jē. Kū yung nā kua sāng kī. Ngā gā chō shīng tā sī kē mē. Rāng wū nē xē nā. Nga tanda piu sung sung yu gyu mahri. Yine mi me zi tun tun mian zang. Nga da piu du chung wa chi chaya ki kukab yuwar sang gi. Jik chen na. Tama de rang de sabu nang xik mi di de chang to ka mahri. Yine nye kong du jiru che cho. Liao liao. Nye. Tabu do nye po mo gao xin yu me. 이년
1: 담당님도 대화 상기.

0: che chu che ta de xin ne zhan le ga bi che da slo bin bi zhe ken zhe ne ga ro shi ti ba nyong zhe san do ha bi xi gi ten zhe su ne shang shang den da ge bu
1: yi ne nga
0: mi de sim xiao su ge Rangi, namgyu yob ni dhamma dinda. Nye rali chuish lup.
1: Shuda.
0: Chiji rangi. Deshita. Nondu chi. Miji li zidung li na. Gyumzen da, gugin kye shi ya yo ma ri. Suji ga shi zui ting ma ri. Dile, susi lo li yob chen gung ma ribe. Susi sim na kar samne daga chi. Kesi, gabi mian na, zhawa zangjie chi. Gabi yun na, mutu karo zhi.
1: Nga tanda tenki mo su. Nga tabudu nga nipa la hiba shimba shira yu sengbu yu. Mi su mingma hie jenshi. Tengwa yu nga, ganyi yin si labdu, nga le su di yin sengbu yu. Yun yu kasi, nye mi lu di rje, nga gabi yu si labdu, nga ni ngone yi, lebu donggan cha, tezo ngone ayin samchu. ngai ka ro stingyo me za me chi la ga wo yue me ge son na di kan che yi me ha gu min du ke si nge du s ke le bi yin shen jin chu da nga ra gen kun ma ke bu zu
0: se bu so yin na de de bi ri to ga ju ra ju go de san da ne me chi sam ko ma ri di le yang si to ga ju
1: yang si to si ka zu to shi
0: ni me chi la tian mo sun
2: 你们见了天目松土日子给这些狂牛牛喜不喜多以后大王苏隐吧的三不丁了明白请个预备
3: 지지야 Rani, lupa topkar di yongje. Nyen nying shita, shira yukchu.
2: Tsingma sa, rani xie chukwe. Xie na, rani mo tu chongji, nga sung sungwe.
3: Le guda, ya me na nga rani, nyim to mingma zingge.
2: Chikri, ine rani chugo mingim to kikudu.
3: Chagze mingna jige, chugo mingda mingma gengna
4: ingyo ma ri. Ye, mingra
3: hangi mingi ingchun yur shiebri.
2: Kechiri, nilu kyum tsetu. Yunga, chenji kibdu.
3: Ok.
2: Wari tingla, tengi kechiri, chakshemi nusui shebre.
3: Tengwe to chakshemi nusma zi, chakshemi nu chende yuwe mi shiri.
2: Ale, yaku shesha.

0: chibdin chay kharchay yu. Yungdu kyechay chay mi du? Ngaray naa loo yungba dakshay tigchay chay yungur bay. Rang kharchay yu chibdin chay ma nyeb chay. Tulo chugu yu. Yaw shu ngay chugu yu.
1: Eee, acha, di ngay chay da nye chugu shiw.
0: Mogo. Rang da sheng jing chu. Sanaa kwan kharchay kachin ba.
1: Kala sa kachin mi.
0: Dine, tukchay dinchay chay me ba.
1: Azi, rang... Sam chama chakartung go shi, dike dike shi, azara nyanga yu.
0: Mogo, ni bumi du, ngaraya zhuyi.
1: Iya, tando, mangu shira zhuyi yu, azara gyurung gu gu qing shi.
0: Kar zhugu yu, chu chola dangji, nyami shi de.
1: Azi, ngane qe ne shira zhuyi me, gyogu zhuyi sabi yu, da lam san shi, wo shi, azara da jiao xu shi kar xa xin ba. Rang nyaga lo ba xa du, kira ni, zhi gu ma ra?
0: Da zhi su, sam lu kan ju ma dong. Mi geng tuan dal pukui chido qi mo go. Zang mei yao zhi a.

0: 龙地震区巡逻路穷七轨电力给恰下为呢，出口村西菜坛转哪里啊？八街六千块钱修过时，且咱出口村铁库有哪里啊？转哪坛电坛给俺呢？茶龙永兴有人啦，矿村西边开别的那里，铁外桥有时，且咱俺村都是单位呢，地龙地震区巡逻路穷七轨电力给六千块钱七单一年时，可有个那么一年时，出口村这边转哪一年时，铁做苍龙人呢？俺为偏见个敲了桩新月不停，点开这下。
1: Dinala buku mang chewa, da juni shio huaya mea dinde ruwa, judele gabu shita cha de yus, judele gabu shita cha mazewe, ane shilo chabdun jaya ina, ane kataan ina mungu shita chiyo la, dadun ina, anzo, ane danyin anzo ruwa, ane takzi shen liya, karayasana, ane lasa shi ringne chugu ruwa, jikzung jaya jaya ruwa, ane namu doshi ya chokwa churgu, ye ane dindudu maso, jaya res, dindu jaya jaya, anganzo, ane dulu lucun cikgu dinaegi ane namu dosiegi ane labda tigi na ane rimbu cuy kundol ya ya cuy je rwa cuy kundol cuy ni da talo lal ya nyetun jami nishu zedru ki dawa jebe cibi nishu nil ya luga nal ya ya ngosu dindu ting nyibuti dosi je ya res ane di nal chasene le da su su buku korangzo le simshu du ma kong chenpo do la nga rengo nyasene buku de le da lu je de yus karea zi xie tang ya ina re nam ju ina re ane tisu tole ya ngune rwa su su lup tige bu tige ge jitan chene rwa yaje rwa ane gup juzwa nangda khol mewra che tugu yus di indi zomba ane talo ane luga nali ene ngarto rwa tabdion che yali ena simshu tu ma zon chenpo yus buwa ene yiji chenpo yus
2: luga ngu tingzi khadru do shio dine suri dis ting tsuja ane buku dine maa bu dine maa bu ane tige di su ma yunze tsuja chi ene suri Jidine paati chuti, dhaa dhaa dhaa dhaa. Tashaa ondolo odi chungri saa. Kata dhani dhaa chari siya. Andu chubji yi chukwa dhaa chukwa, odi dhaa chari siya. Kudu
3: siya. Kime nangdaa mungu siya?
2: Taa andu dhari lungan liya di trabiya di paanti chingda, lungan trabiya di. Lungan trabiya di khabchua paari, kiraanzu dhe su shio da. Dhe su. Kiraanzu dhe shio da. Deva nulida. Lungana liya tripti zamba anzu dhusri. Ka dhus pari, ha kusungay. Oya, ane, di kanya, di nyana ngara anzu jik trip marwe. Trashi sharu jini sum. Di gilu de maja, odus, odus. Gilu de le jen deyore, kankuru ru jibli, du jini deyore ma. Ahala niye. Kudu jishu, a kalilu lo zhorda, ha kusungay.
3: Oh, yeah.

Soan gyakun kamsa, tenge ne namsi shibshu le zin sen sin namba toja na shukuyin. Ni cha chachu namsi genbe sacha maang chi war, nga gong ni ki chweze di jung ma zamdu. Bina, kese chweze ma shu ti, ngari ta nang chu unu gyu ki chweze ma shu, le gu wo liya li yub ta la guar tu, ngari ru to gyu ki chweze ma shu ti, le gu wo ki ang chan ju yi me liya ma cha du. Che zang chok nambi nga gong ni chi lupi gub cho chun na ro. ngunzi chiba xin no mawo nyin sumri, rangchon ne chenggyu tang lu gyu liya motu chachu po gyu ta. Jindu gube denggi ki chugu nyin zhe ri lu gyu liya chachu po shu chung chi. Namsi pe jo gor nyin shu yi na, togong. Nang chu tang chamde chenggyu le zhe chenggyu tang xiang wu, nying chi xiang wu ta xie zhe long wu, di xin lu gai long wu le nam ti ne chab chung wang kang wu cha po gyu. Sa zhe ka zhi liya chabam ka chung wu ne jing wu par po gyu. Dine sengi ni mo. Nang chu yu gyu tang xiang wei ning chi lo ge long wei tang xiang wei le se qing gyu tang xiang wei xie zhe long wei li ya cha bu sim xiang yang na cha bang ka chung po gyu sa zhe ka ji li ya cha bang ka chung ne jing wei par po gyu ti min se gu ka li ya jing bo ma mo ko gyu ta sa zhe yong xie xie le cha bang ka sim sim po gyu qiao jun nam xi jin bie ma wo nin ji ren li ya xie zhe long wei tang lo ge long wei nang chu xiang wei qiang du ding qi ning chi mei tuo zong gyu li ya se xin nu zhi yuan ning ge zhong qi wei zhe yu cen bu kan ni ri ni wo suo ge se xin nu cui tuo zui nan ruo xia men le xi zhen wen de ka ji zi ruo na ta se chen guan qu le zhen meng ku gyu chui zang chan jun ni ni shu pa ri ren zhu zong le nam tim ni rim xin cha bu xin xin pu gyu chui zang chan du ni ju gu pa ri sum zhu zi qu le zhen meng ku ni rim xin nam tim gyu chui zang chan du ni ju gu pa ri kan bu zong le zhen meng ku gyu chui zang chan sum ni jian ge pa ri sa ge zong le zhen meng ku gyu chui zang chan jin ni ju xi pa ri

Yarza ngwe bo, durup chagyu ti, nga zo denzui lingi ngwe ne chwebi na, denzui lingi rengwe pyo sum so su tongyo ta, Yarza ngwe bo changbor mangdu tongwe, mangshin yakshwe ki thalam chishin.

0: Tsunyi tupi, razu ti yuebi. Tuiji kolu lurup sewar chung yuela, tukyun chumyo chul, sesuo yun jangbi, jishu sewar chung. Shokbe nishun tang dunni, yangshin jachiwen rukrar yugab. Tukyun an tim simbi, nawi tsamchun tang, tsunay jin damgati. Diya yudu choki, ugyun rungu tang. Gya yangbi zatan nyuwe, kumdab jiri chul. Sunyam tupi, yun jangba tang, razu chi. Longchita gewe chone gi luri te tyu gi khurgyu ringme na gyunche me ba drop ka chu samsi thang thang thu lang ni gyundin gi chowe luzi yu to jola nju ba che
1: diam bula sha sha na kele ship che onnga ju sing dang ta ti ngen dang go ti te ni lang ti ne ya ti ni lang ti chuo kang di yo re re je ji gi de jin me tu se le lab chi ta chi mon Kangbaja khate serkan jala to nganju ta peri chashan de sing re re re re ja sukin ti ti thari ge phup kin de ja ba nyen dang utang uta thari ge phup kin de ja gi ti ti je la di sung ge ka de ni ya lang ti sung ge tung ti ge
0: Jagun na bu korku chigap Majitang, Qingdian, Tiezhi Jie Ji Cui Bei, Mixie Ji Kuryu Xing, Ming Lan

Molly. Nga huang da ni me zi ji ge. Su su qie du sam lu qian de de niu me. Sim na sam gyu da. Chen gyu chang ma bu gu ma do me. Da me zi de bu do ge ji da da ri xia. Nge san ba nga ri pe mi qiong bu ji yin sheng wu yu. Yin ne lo ma gu di ge na. Rangge nga ro bu qi ge yu de jie bu ji. Rangge kheng tu qi tu ge nga ro bu qi ge yu ge si ra me na. Nga nga si ne leng gyu me bu cha cha yu ji. Rang guang da ji le zha ga bu din zhe cha xia. Di si qie du ren. Hon nga da bu gu di ge ge qie du ma ri be. Ta nga sam lu thong su. Jian bang da jian ming le zhong zhe ken zhe xi yong gu yun ne. Ko ran zui le le gui bu zhi. Nga ran zui ken du ji du ge rok bu qie bu zhi. Ta tak ta zhi. Zhong zhe ken zhe xi yong gu yun ne ko ran zui gui tan zhi.